0: Umunwanyi wa mbere. Alo alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Mwaramutse neza.
0: Tuyagana nduka butwakuyuri he?
1: Ko mu yagana bwenge torote hani buhumutsa muri tosisinde.
0: Eh, nakavubu.
1: Eh, ko cyane du ne mumbire ate ko ibi umba neza cyane no muri yiki.
0: Murayumva neza cyane.
1: Ego, ntima umwari ko neza cyane.
0: Eh, bimwe mwashaka barabikoze babijejwe.
1: Ego cyane ko iri mushimiko.
0: Amen. Reka re tugwa kanya kugira ngo ubifurize igitondo cyiza nabugye baye umunwanyi wa mbere wana portazi.
1: Ego cyane kana ashe umfashe were na yo kwisoma kya magamba.
0: Ego.
1: Miragira cyufina ene tigemana leteriye.
0: Mhm.
1: Ndaho ni mana na roferi ngaho mukanyosha.
0: Sawa.
1: Maisha ni ya Mungu ngaho mukanyosha.
0: Mhm.
1: Narasaro ngaho murutana.
0: Mhm.
1: Amareka temba da umije Fredina.
0: Mhm.
1: Reka sembona ngaho o Yohani Nyangurube.
0: Ego.
1: Hamwe na Rameki.
0: Sawa.
1: Na Bitimana Eri.
0: Mhm.
1: Amareka sembona Rufose ngaho ipumwe ngaho mukinyinya.
0: Ego ego.
1: Na mushikanje utafina na kosesa barenga hikabuyenge nabana babo bakorodine na bakorasi.
0: Ego.
1: Ego cyane reka sembona ngaho ubatatira kinere ngaho mugasanda. Hamwe na Paul ainga hika sokwe na kwenye nga hika sokwe. Hamwe na Ronald nga kumasanga nzira. Eka mnilusu anga wakundi wotu lina asho na safari maboko nye nga humu kanyosha. Hamwe na Pascaline hiyo ingozi bose la giri kita ndokizamu lakotu.
0: Turagushimiye mundu w'Imana.
1: Ego cha ane kipatito yo.
0: Mubanda nye mude ya neza. Yari umunwanyi wacu hariya mu Ruyigi mucyanguzo muyinga muri hehe mutakora cibitoke inama Kamenge Ruziba muri hehe cibitoke cyarugo.

0: ndakubona.
1: Umbona nimpakatze hehe.
0: None njewe ndakubona kuri mivuba aho uhagaze sinzi ngene wajyamye.
1: Reka kwa Santos nakwifuza igitondo cyiza.
0: Sawa sawa.
1: Reka mbone simirimo na timisuhuko narabonye arakwaye ararembye nabonye kuri WhatsApp. Pore sana. Reka mbone umujyango waziri ngaho imutamu. Ahiko mbone umuyobozi wacu atwara umutumba burima ndamwifuze igitondo cyiza. Abandanye yikomere. Reka mbone bimiri imana Jean Claude ndamwifurize igitondo cyiza na mitende. Reka mbone ubita Santos mbone kungura. Reka mbone kansurahem. Reka mbone buhanda nga mukininda karaveri birungo nga mukininda bimiri igitondo cyiza wo bita matabaro ngaha aho mu gitara kwirara ndamwifurize umutsi imana mwiza umutsi igitondo cyiza. Reka mbone wa mutama bunwa yanwari papa wanje imana Federica mujya muganyikwa umushiri wanje ikora site ni kuruko ngaho kayange

Ati mbega burya uwo mwaka ngere bazoyiduha. Atwizera ko bavyumvise ikibazo cawe uri kuranyumviriza awe ukibajije. Yaje canke igihe gishobora kukironkera inyishu, ariko natwe kandi tubandanya tubabariza nk'ijisho ry'umunyagihugu.

Reka tukushimire cyane nga Ramek nga aho onye ibuhumuza ayi kibazo cifumbire uko biri kose ababijejwe bariko barabikorera ko kugira ngo namwe ntimucegwe urumva namwe ko bitotuma biba nako ko batotuma biba ako mucegwa na cyane cyane ko ifumbire ari kimwe amo masendundi akarahabutaka

0: Mbingimba atugutera imbere n'icamwa c'ubutungane ndetse niyubahirizwa y'agateka kazina muntu ugahabwa ijambo no guserura iciyumviro. Reka interano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho akagi gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho ni wa mwanya twasomera akabazo ku gice mweje gukurikira. Akabazo ntaka gakurikira mufatiye ku makenga ya gwaga. Mbega iyo hari amakuru menshi atandukanye avugwa ku kintu kanaka muvyifatamwo gute? Ndasubiramwo mufatiye ku makenga ya gwaga. Mbega iyo hari amakuru menshi atandukanye avugwa ku kintu kanaka muvyifatamwo gute? Akabazo murakumvise mukaba mufite umushikiriza ni mutwandikiye kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 103. Eka nawe wifuza kwironkira igikino muri kiri kuri kundwi kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikiye kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 103 hamadoze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cyaje gicisha 1959 muri gore kuri kirangwa igikino muri kirukuri. Murakoze naho kundwizo kurikira
1: cyari gikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 1:15 z'ijoro no ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba kuri radio Indundi Culture.
2: Radio Indundi Culture 88.2.

Nuko nuko rero na karirimbo nyanzobe ku isaha zitatu n'iminota mirongo itatu nine ni saa zitatu n'iminota mirongo itatu nine muri kano kanya rero nagomba ndabaye ikiyago hanyuma tugire icyo tukivuga ko icyo kiyago rero muraza kwakora kugira ngo mugire icyo mukivuga ko gira ndabaye ikiyago hanyuma mugire icyo mukivuze ko muraza kwakura umugabo umwe yaragwaye hanyuma yagwaye kubera agasibe k'inzoga yari yanyoye hanyuma acagenda kwa muganga avuga ati jewe ndagwaye

0: kirundi munwanyi ku murongo. Hello. Amahoro.
1: Yego, ndi ndege ya muri kace Samaria.
0: Samaria no wiberenga buterere.
1: Yego, nga ayimu. Ntahangwa.
0: Yego, hanyuma ikiyago wacumvise.
1: Neza 10 ku 10.
0: Ah, rero duhiye nkuru umuntu w'Imana.
1: Umuganga yagize neza.
0: Yego.
1: Kandi nujya mu nyamusome yego urya bintu umuganga.
0: Alalalalala, nakundi niwe muntu wanyu turangirije ko. Ariko rero ukurya n'ukuraza kino kiyago tuzokigarukako. Tuzokigarukako kino kiyago. Ah lala, umwanya ni utwononeye. Ikiyago tuzokigarukako kubutaha. Umugabo yanyoye inzoga ziramuboreza, ziramugira nabi, gushika yahagera kwa muganga kubera afite agasibe. Ntiyanfungura, eka yaramene ku mutwe birapararangana no kwa muganga ati ba tigenda agwaye. Muganga ati ugwaye katejo hayise naraswaza umwe umwere ati naranyoye inzoga nyinshi ati numva ariko ndamene ku mutwe ntanga umvise kandi nibintu nyene tarabyo kuvuga. Muganga ati reka ndaguha umuti ndakuvure. Ntiyabitebeje, yaciye amuha umuti wo guheba inzoga. Uyu mugabo rero ntiyarazi gusoma caratani muhira. Hari umugenzi we yari yumvise yuko agwaye, yaraje kumusuhuza. Bihura ari uko avuye kwa muganga, tuvuye tije mvuye kwa muganga ati nunda bakuvuye ati kabampaye umuti nguyu. Acha uha umugenzi cyara usoma, arasoma ko wa muti byanditse kuri ya karaturimwe wa muti ati rega uyu muti baguhaye ni wo guhoba inzoga. Wa mugabo ati bwa bune muganga nuko ati rizuyogereza. Nakenda babaza ati none uyu muganga yagize neza cyangwa yagize nabi? Uyu mugabo yamubwiye ati ni mutogo w'inzoga ntuwunwe, yagize neza cyangwa yagize nabi? Ubutaha ikiyago tuzokibandanya ubutaha. Nuko rero reka rero ndabayikaze mu kanya, ndabayikaze ni mu minota 3 duca dutangura kwifurizanya ijoro ryiza. Nguya kuya ibandanye ibanezereza.

0: Amahoro Etoile.
1: Amahoro amahoro.
0: Umeze neza.
1: Turashima.
0: Ebana ndiba kumwe ko murabikora neza ko uravuna na Claude kandi ngayigihanga.
1: Claude Gihanga ni sawa.
0: Ya ni Gihanga no kuri turahanga ibintu n'ubutungane n'ibintu wane wane tumeze neza kandi tidoka.
1: Sawa sawa reka tugwa kanyari bifurize ijoro ryiza.
0: Urakoze cyane wandre ne wenyine Edo Santos. Sewa kamanga bw'ibyuma hari inde.
1: Hari kofi?
0: Atane cyane wa kabiri ni kofi Oliver Ntwari muri rusangire kamwe abamwe tuma ko bose n'indi kitra kitrogis. Kitrogis ko fatina ngai gihanga kitrogis ko fareke ngai gihanga wa tafi ni nari ngai gihanga damba muri kya cya kabiri. Kitrogis afana muri kretu wa kitrogis ko akara kuri mukinda kudatumukiye nda nurobere mukanyoyi.

0: Allo, allo.
1: Oui.
0: Hiya, wimeze gute.
1: Salama, kijangu.
0: Nani mwenzangu?
1: Hii.
0: Ninde?
1: Ni chamba zede.
0: Inde?
1: Chamba zede.
0: Uli hei?
1: Chamba zede, kijangu.
0: Sawa, sawa, umwanya ni uwawe.
1: Wanyundi kimunga mkizina jaju.
0: Urikuran wali bubembe ewana.
1: Oya jamubwe.
0: Shunguruka shunguruka wandi nyumva.
1: Gela kumbe gela kinchana.
0: Shunguruka rero twagi. Damba.
1: Gela kumbe gela kinchana.
0: Shunguruka.
1: Wabere ni wandi mjango wawo.
0: Sawa sawa.
1: Mamanu wabwe kumurongo wunga hii watu kuyonze na mumbis.
0: Yee, ni mubanyi?
1: Ni mubanyi, kari jemba nga kutweze ya mubuda hii kwa.
0: Hmm.
1: Yee, ni mbida mbabana wabu popo iwe westo, abana mumbis.
0: Hmm.
1: Amrere ngi enda shunguru te, nurumere mgabu kanyosh.
0: Ego.
1: Talongo antarika mungendo.
0: Hmm.
1: Kukundu anike mbaramsu. Nisi kakine kivanda, rukuna nisenga maramvya, mwudu nisenga ija au imbanda. Halo.
0: Ndakumva.
1: Nye bali kwa nisenga muka mengi.
0: Hmm.
1: Papa, kashikile ya nisenga mubi. Mubi ita.
0: Hei.
1: Hei.
0: Mhm.
1: Kuna sabani nga o mwye kwa umu igi kwa umu mwari imuti ali nga umu katumba. Halo.
0: Oui.
1: Nakari nimbo.
0: Nakahi.
1: Halipupa mjewa.
0: Haliteka na tewe.
1: Falipupa.
0: Mayday falipupa.
1: Ego.
0: Sawa ni mukanya.